sun wuli ko lan dama le ko fay ñu rombi wuli ka fulbiya maraka karle